0: mi tan fis la. Ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e. Woy, woy, woy, woy.
1: Dan mou von, kap mou si.
0: Woy,
1: kon ne kwa zen wè.

0: Mwen a zi ki yo kontan. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Vendre sekuriti.
0: Monsieur Simon yo kontan. Monsieur Simon yo. Mwen kout jazz nou yi. Oye.